0: Mangi lay ziar.
1: Assalamu alaikum warahmatullahi.
2: Wa alaikum assalam warahmatullahi.
1: Aja ulaykam.
2: Mangi lay nuyu.
3: Altine shiba aljuma 8h30 jap 9h ci suba ci wotelen ci 88 628 73 46 pour ñi wote Sénégal 00 221 920 04 21 pour ñi wote biti rew. Allô Sénégal, sen yité yité Radio Sénégal.
2: Jeuf jeuf mbok yi ñi leen di nuyu di leen dalal ci seen émission Allo Sénégal di leen jaajeufal bu baaxa baax. Allo Sénégal nak tay ñu andal ci xarala gi Pam Matar Sa dalalon tay ji Mamadou Diaw Bari mi nga xamé ni xam xamam dafa match nak ci walum kom mu nek na responsable pay Sika Finance. Kon nak tay ji mom la Migi Maram Diaye ak Ndey Fatou Ndiaye dalalon ci nak entretien bu mak di laaj ak tontu bi nga xamé ni dañ koy daldi amal nak gannaaw suñu édition. Kon nak ñu nek ci njeexitalu émission bi wala sax jotaay bi nga xamé ni tambali nañ ko 6h ba nigi ni waxtane lepp lu jëm ci li nga xamé ni mom moy Fonds Monétaire International nek nak FMI ak Sénégal xam ngeen la li xewon neugandiko bi nga xamé ni sax nak danaka ci diru pe ñetti at yi nga xamné ni duñ ñe wéxon na xat way nak xawon na wéx ci réew Sénégal tax tay ji doxalin bu yes ñu dal di kay jël lekkelo ak tank yi nga xamné ni mom moy tank yi bess ñi fassiyene dox ci walum jëflanti ci walum nak kom ñu jéxal niki demb mission biñ fi daan amal délégation bu FMI tax nak bañu jël li nga xamné mom moy jéxital yoy fassiyene suuti yalla indi ay koppa duggal ko fi ngir nak Sénégal tamit dal di doxal way sukkaliku dal di nak jib ci walum kom gogé nga xamné deltu ginnaw lañ ci sentu won mu laalo nak fannu yu bari nasaxal tamit yenn yu bari ba taxna jamono ji lekkelo bobé ñu daal kay waxtani ban jëriñ lay amal réew Sénégal ban doxalin lañ ci nam entreprise yi ñu yoral bor yi bourse familiale adunañ ci demb jëwni bi ñu denk walum kom gi waxna ci lu bari li nga xamné ni wax deug yalla moy yoon bi ñu xal ngir tek ci Sénégal ci walum yokuté keneen mi ngi ci bu mu jokko bi ñu daal di kay jël mbokk ñi ngi lay nuyu di la dalal ci Allo Sénégal.
1: Waaw assalamu alaykum wa rahmatullah.
2: Wa alaykum assalam wa rahmatullah.
1: Saxna ci ñi ngi lay xéré
2: ma ngi délo ziar bu baax
1: mal Serigne Mornia bu Mbacké Bare fi ci commune Tral bi tamen may mëna may région de Logo bu dé da ngay dem Touba Mbacké
2: dalal ak jam
1: ñu ngi lay nuyu di la ëndil wal li ngay ëndu yow wal li ngay yépp ak wa daara jëlam ci ñaan bi mu yalla mu yëre jam te dara la ko dey rek soxna ci yalla dool ñu jam yalla def jam ci Sénégal
2: allahumma amin
1: def jam ci aduna bi yépp barke ci namu na lay salatu wassalam fa xara nak li ngay waxtane tay ji ni muy bank wa FMI man xam nga man dama gis ni gouvernement bi fa xex na ba presque ñu ñëta di légui mu jaar man buñ mo lañu sama xala dama lan leen yeen focus leen ci li ngeen yoro ni ba heure bi ni bayyi banque mondiale ak FMI ngeen def ni ko xaaliss bi askanu du ko gis feñu ci ñoom feñu ci askanu mo mu ñu won ko ne rek ba jox sen juroom adi bam jeex ñu xol ba xam parce que ñoom luñu leen lebal tamit du fañ ci askanu bu fatte ne jamono Abdou Diouf ba leg da nañ lebal gouvernement du fi nek bam yaak ñu ñu leen dudu ñu leen dox xaaliss en espèce matériel ngeen soxla ngeen commande ñu diko ne loolu ñi archive yaangi fofu RTS ko ko sé ministre bi jotta jaar yépp daaw ñi nango dafa bi ñu duñu lañ jox xaal parce que luñu leen jox ñu du gis ñu jox leen ay dundu ñi alimentation lañ leen jox dundu ñi ñi lek ak naan te dundu ba demul dem nañ ba mu jaag ministre bi ñu ko doon jaay ak docteur yi fi loolu ay preuve yi ngeen may bañ dam lay ñoo ay ministre yo xam nga dem ba seen kër ñi nangul li ñi mayon sen kala ñi dem ba renseignement général ñi mu ngi ci kër sangam ñu dem nangu ko ñun ñun dañoo gisul xaalif bu ñuy lepp ni te lu ñuy lepp askan yi moo koy fay loolu soxna ci est ce que yéen journal di ngeen di bodd kër ñun def débat boo xam ne RDC yéen woote ci woote wan wu parce que ñun ñi dañuy lepp sur tour bu ñu pare bàyyi ko fi dem seen yoon gis nga ministre yi jëloon xaalis réew mi yi ci bari daw nañ génn réew mi boobu ba léegi nii déggoo leen fenn ña nga ne la ñu def leen mandat dara ba léegi gouvernement bi di fa lay impor jël ñu lekk sunu xaalis xaalis ba ngi ci réew mi man maa ko wax moom moor ñaag man 60 ba léegi maa ngi fi 76 laa dugg Dakar xaalis rek lañ xam ñun mais xaalis bii état bi di lepp maa ngi lay waatal ci yàlla ak suñu gis nu ah sen dépense mo ëpp ministère budget yi doko gis amul ben ministère bu ëpp yi nga xamne xaaliss ni mu tollu ni sen ministère yi budget yi doko gis mu ñi yilif ñepp ngay kaal yow fi li ñu jaar sen RTS ma ngi gërëm sen journaliste bu ngi doon def émission bi tay ji ni ma gi maram jaay mom ma diko ñaan mu gëna gëssu gëna def ay investigation xaaliss bu établi la askan yu gisunu ko tay gisunu ko ëlëk loxam Touba Mbacké ni Touba Mbacké gaangi ni ndox ni liñ fi def ay milliards ak lañuy dugg chiffre yi te ba légui ni Touba gi ëndal na fi may wax dem soxna te tobu wañé ko na suñu tan Touba ngi fa jël ak ndox ni
2: jërëjëf
1: ana milliards yi ana milliards yi tuddu ni di lepp dënd rek te askan yi duko fay rek te askan yi gisunu ma ngi lay gërëm bu baax baax jërëgen
2: jëf jërëjëf kon nak mi ngi non mom ana milliards lay dal nak la ci ñuy rafet li nga xamé ni mom moy nak gis gisam ci émission bi walum ko par lañu dal di waxtani ak gungeek li nga xamé ni mom moy doxu nawle gi nga xamé nak FMI ak Sénégal mom lañu fasiyene dox ngir nak sukkaliku dal di am ci walum nak yokoti ci walum kom kenen ci bu mu jokko bi ci yallo Sénégal mbokk mi ngi lay nuy la dalal ci yallo Sénégal
0: Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
2: Alaykum assalam wa rahmatullah. Ma ngi delo ziar bu ba.
0: Ni ce technicien de nek ak ni fi nekon ci so ba legi depuis ci arkhouran bi ci so ba ci ñu ñëw tay di fi nekon ci tay bi ci.
2: Okay chef.
0: Ya ñu ñep jam ya li yalla def jam ci Senegal.
2: Allahumma amin ñu bopom.
0: Ni ce mor mbacke ya ñu ki bokk genn legi wa li ngey rek wa dar yépp ñu koy nuy diko ñaanal. Kon tan ci mom baax nak.
2: Jërëjëf.
0: Man de dama ne gis nga bop la la jappon ba ga dem lebe bu la bayu do fay
2: deugul
0: te bori bo de ne am ko bañ jox lako war nga liggey liggey bo xam li ëlëk liñ fay defar bu ëlëgé dañ te be fi ci ko liggey muy dugg ci gaf ga ngay dem diko fayé ci te man liñuy liggey liñuy indi fi yépp dafa ko fum dem ndax dëkk yépp yaangi dégg ñuy joyta ni ni gay lamp ela job bi toujours di deg muy joy ay lamp ci sen deuk tay suba wo côté lugu bobu deg na fi ni joy amuñ dox amuñ yoon kon alal ji anam fan lañ ko duggal il faut ñu xolaat alal ji fan lañ koy duggal ñen ñoo ci tok ñu dañ koy jox ay nit ñu tok ci alal ji ban ko liggey am deul lo il faut ñu xol ko pass dem di leb rek di leb di leb di leb di leb leb di xamul fu muy mujjé lolu kay nga bañ ko leb mo mo gën ni ñangi bëgg dé ñangi dañu xif fa fa ci ma ci lool la bu ne li lay jar nga del wa gannaaw
2: ñeegal
0: ko jar da ngay wañi wañi mu wañi wañi bakkaj ñu sétta ci xaal bi fuñ koy duggal ci xaal lay ñoom du da ngay ñu rek lepp mu lepp ñu lepp la yomal waay lepp fay day joxe
2: ñeegal
0: ay milliards ci xaal ay milliards de mille francs de 2000 de 3000 nak atté bor fay lañu wax dund fay dé fay buñ lako may dund fay bar mo buñ lako may dund mom dund fay dé fay ba ci kër gi ni ba ci suñu nit ñi di nekk ni buñ lako way may kër sax tay buñ nit leblon bor tay ñu gën atlu nit bu ba bu ko teurele bala benn baat bi jox ci kaw bala kenn di wax li ñu jëk wax moy ci am kuko amel demal ci mbokam kuko amel demal ci mbokam kon la bor dafa graw ni ni toge ni tay ñoom buñ ko fay ëlëk kenen ku ñëw dafa
2: dëgg
0: la ci lay doon ko tax bu boba rek ay torol bi rek ñu indi lañuy sét li ki wax legi anna ke mom liñ doon ci doon dundé ba sax ci sikit ñun lañ ko démé rek ñi sét mais di gadd di gadd di gadd ba kay
2: jërëjëf
0: kon nak ñu ngi ñu ñëpp ak Abdoulaye ba salaamaleekum
2: jërëjëf mi ngi nonu kon nak mom limu daldi gis nak moy dal donte ñi ngi don dox di taxawal suñu tank ma ngi ni mënon nañu soxale ak mom rek ba diru xamna juroomi atti lay wax kon nak lu ci mënti doon ku ci nek dañuy dal di rafetlu li nga xamé ni mom moy taxawayam ak nak gis ni ki non xalaatam deug kenen mi ngi ci buum jokko bi ñu jël ko mbokk bi ñi ngi lay nuyu di la dalal ci Allo Sénégal
4: wa aja ulayka ma ngi lay nuyu
2: ma ngi lay fay bu ba jere jef dal ak jam
4: nuyu Mohamed Diawo bari di rafetlu lol ndax mom dañ ko yebal rek mu ñew bëgg léralal sénégalais yi ci walu boru FMI bi fokk nañu fi ñepp.

jëm ne ko adjertu Fatou Diewal Diouf top sa ndaw yakar nañ wayu amna solo lol moy xalé jigen ñi ak muy goor ak lepp nam ci bayyi xel xamni yakar nañ top sa ndaw rek top ka bu baakha baakha baax di xaar ëlëk ni dina ñew di def lu baax te yo yakar nañ amna solo lol ay ca ba tay duma ko teggi ben yoon beggal leen rek momo ñor fi ci radio Sénégal muy la radio majeur suma joggé fofu adjertu dial musse yalé mbaay mané ko ci damay beggal nak samay badja nak samay tonton dama dugg ñëwal central ngir bëggal leen ba mu neex ay ca destination 12h

0: mané ak ban dekk mané ka ci dolima fofu dama bëgg nga bëgg rek motax mané ko ci duma ko teki ben yoon fatu law be law wax
1: li tan na dina jay sa dole
0: fatu ko la jay dole amatar sar non dafa am solo ndax ko don daw 10 moy tax ngay daw 50
1: yo non bu de dara nga tax na bañ na balama
0: mané ko ci bo amul non barkam serigne bamba da ngay nagu
1: yo non mi tax bu ma tabaxé na nga mer ko balama
0: mané tuba bi néna mptm dol wito cœur ki connaît ta valeur la wax ci adina

0: waye nak ma ngi bëgg sama jigen
1: bama xam ko
0: ak fatou bari madame diop
1: bama gis ko
0: content na ci bref yi information bi leer na nañ ay ci titi wayal
1: magila bari do
0: billahi dafa bari dole ay way kay ay jama andi ci nak wa one exhibit de 12h titi loy bëgg way ci mbëggel waxal ay ci doxalal
1: wax ci ni nga waxe
0: deggal
1: mo indi jox
0: lay ay ci aw leen ma degg
1: ni nga waxe ni ko jëfé ñom ñep ñu taxaw ak ni nga
0: mané aw leen ma degg

0: Allo oui.
1: Doudou.
0: Allo oui.
1: Doudou Mbaye, Mbaye, Mbaye, Mbaye.
0: Waouh, et quoi qu'elle là?
1: Tos d'abo, RTS Tamba.
0: Eh, Tos d'abo.
1: Zay, Doudou.
0: Mais tu l'as mon frère?
1: Doudou, moi, je suis en train de me dire que tu
0: es. Ndeysan, tu es en train de me
1: waye bi lay dudu
0: xana da nga bëgg mu tang dugu
1: ha do wa du dama contane du dama contane
0: lutax
1: ligay tek dafa neex ba paré dudu
0: waw
1: sama xarit sama soppé bi lay nuyu Lamine Ndiaye commissaire Lamine Ndiaye ba Tamba
0: Bouta wa commissaire Lamine Ndiaye
1: wa commissaire principal bu Tamba
0: wa sama waji dafa bax sama waji
1: waw waju bax nga nonu barku yoonte yalla
0: mo commissaire Lamine Ndiaye
1: waw ku xam Lamine Ndiaye xam ko ci bax
0: ndaysan
1: nango ligay nango sonu ci ay nit
0: ligay rek ay deug
1: waaw yusu duru mbay
0: ndaysan
1: billahi wallahi ba pare di geureum wa rts di geureum telebek radio bi
0: ndaysan
1: waaw di geureum sama gaay bu bax li lay ñaanal yalla son bu guddou reug
0: werr attention sama xarit nga dañu yag man ak yow dañu yag
1: duru yow man ak yow dañu yag duru man ak yow yow rsi ba muy waja yegg batu war duru buma fatale
0: non to jaay wax lu yag ndaysan
1: ba duru Lamine Ndiaye gëm na la
0: ndaysan jerejeuf ñoko bok
1: duru Lamine Ndiaye lu mu deful lu mu gëna la duru Lamine Ndiaye
0: waaw content
1: ba tax yalla tax
0: no content na yow tam xolal tamba ngi muy wax xot ni yow bayil après deggo wat
1: inshallah sama ko non kenn du mom barki yëneent yalla mohammed
0: ndaysan
1: kenn du mom ba paré yusu duru Lamine
0: man yusu ni may wax la xamul lan la tos xaw do pression bi mo yek
1: ci ngaw man sumay wax ci Lamine Ndiaye du ma andak sama sago
0: non deug la yow ño far
1: du man bu may wax ci commissaire du ma andak sama sago
0: mais yow contane na ci yow waxtu bi xoj na ma yow après ñu deggo wat bu nexé yalla
1: ñana takal waaw contane na
0: ay ci ma la gëna bekk tos
1: jërëjëf mbay
0: tos da nga nek ni ci radio mais da nga dug ci radio bi reer ay ci ñu dem tos kër xamul li lan la ay ci ñu dem gaay yi ba tay

0: so tawi ende yuɓɓinama ha gasima kadi wallitko ene wona kilométre uji tati ɗi ganduɗa to banggue hiisa ngal ko milliard uji ɗiɗi CFA e wiide Moussa Balla Fofana o holliti weltare makko noon no golle ɗe ɓosirini jagorgal ngal holliti kadi ɓoyatamaɓe keeɓ kadi kutorɗe ɗe yenne e mayirɗe lewru septembre e nder kabaruji meɗen brigade régional mo laaɓal e sénare mo Djourbel kañum noon kadi wawi kadi tabitinde ko fati e ɗiɗon motoji biyeteɗi motocycliste woni motoji tawi ko doji ɗi enne e gam tottirde e kala ko fati e mburu o ɗum noon ko gam wawde kadi tombade walla ni hormade sarɗiji to banggue laaɓal e on saaha noon kamɓe fiyoɓe mburuɓeɓe kolliti wonde ɓe ñaguima noon peeje cawdiɗi gam dandude golle ɗe e oɗo saaha andungu gonaɗo toon to Djourbel. Musidɓe tedduɓe heeɗiyankoɓe haalirde gueɗiyankore dowlo Sénégal ko ɗiɗo kabruji dabbi e ɗemgal pular min tongan noon ɗo e RSI en jetti to banggue kalaragal woni toon ko Hadja Mamdje Messar e wonde Mouhtar Sarr chaîne national ko Hadja Marie Claire Sen e yesande ko guide moɗosil mon El Hadji Oumar Barkabal ɓoyata ko Abdoulaye Tadia arata e ɗemgal soninke bandiraɓe sehilaɓeɓe funnague hirnague worgol dokkami on aadi ko waktuji nayyi toon to chaîne national. Allah jarama, on jarama.
1: Nawari Oumar Barka Ball kep mungir xibaaru ɓeni kaxalen ki a fay ku xibaarum poof nago jappana xadan keɓe ken na xa simantanan kappalle ngaxuɓe kunga ga Sénégal do nokkuɓe geno xo e FMI kunga eger siti mena xanga nantute nan soroɓeni tuwaxum porante ngatengan kite yun xabaren kammeri ko nan fowan ke kunga silengen siringa mbaaru mager Sénégal tallandema fu mbeɓe ga tene kata wurgueen karanga e foof ga tengan kata wurgueenga aɗo xotani kuɓeni geñu duwa ma fogaɓe kunga maga naxsi oganagid ken xa ministre ɓe ga sikkiɗo kotoyu kuxa xibaare mbatte kunga oga xili Balla e Moussa Balla Fofana a xara trende de ɓeɗ noxuɓe no ko Djourbel natoxutu gollu xoorani ɗaga me noxuɓe no ko Djourbel bangam mufumɓeɓe ga ten ka jiwrankilu ɓeni ɗiga me fongatel kilométre ni sikki kunga xaqe a naɓurentel gemma milliard ni filli brambe agar gollu ɓeni wori yaxanga so wotey nanta gollu ku kunga e dega kani siri wondari ken xa xarsa Djourbel bange kunga nan twitte nan soroɓeni ga sikki ɗo yo kunkorosi nden xibare mbatya i xa kunga ɗo yige foni ku kunga xar ko nanta moto gomu ɓeni ga Djourbel bange kunga gano ko moto cycliste ni gam mige ɗi ikkiten jaxi kamma bawni fogo bo kunga yandagani ga mburu ke taxandini ɗo e kinino ko kundani ga ga taxanin tangan ñaxali ɓe kunge ñangal xala ɓe kunga mu gomu bawno kunga sono yentida batti am e xa ganta kunga kuɓene gano ko mbur katano kedi ko nantigana moto gomu ko sigindi kunga e ke kunga a yoxo iga sergueɓe golle ña sigindin ke kungen xaw fertina xa simana kuɗo igan xawa e ñe mburu ke ga taxandini moxoɓe aga feti igadi golle ke sigindi kedi gu bange kunga basalle nca kungu lekki ante laqini bawno kunga igadi keɓerega ta tangana fay basallu nca kungu len kotake na wutu wujunu sikki do komo tummi nangarma wujun naxa do komo naxati soron ke merone kunga e ke kunga gana fay kunga kota e batalli ke ganni nga kunga yir ko nanti ani ujune do komo filli xalen ko wacca ujune fa ado e komo aussi komo nakati e ke kunga sorbe nga nokko be no ko ke dugu bangi e re gango ko kat e fanka nga nan tute nanti soro ngo kam mana foka basal len jonko nga kudo ina kaw se fekit ke kudo foka bak basal len jonko nga mo ko ke bia no ko ke be gen ko e ke dugu bangi on agri ken ka kunga o gatta la nyama kadang nokko be ken qasima nante e femi soro ko brambe ko ngido Senegal germe famo se gra ko ngile kat Senegal ya nan twitte nante fo anaga ling kawla kun ko ndang siringa bawno kawla kun ko ko nan twitte nanti yukunga ke mun ta ke nanta nanti lenke brambe ku nga Senegal do FM gedi kitullo men ko nga e ke ku nga gollu be negi sigi ku nga do fo ga tene ka turu gien xibaare kam ma ini kitten do kengutu siringa terin kano maram ko xibaara nyoma ko so wonton do nyakali to ni ken xayam kat kané Ablaye Ndiaye magal xibaaru ndio fan xada seren kan xanne
2: yo ko ñala pa Abdoulaye Tanya fogo en wi simna non nga rek no yegni ke i ndawna yon fa mama ndieme sar den fo matar sar den bodu me krefna no RSI Marie Claire sen fo do na national yegni ke etti rek fo njabor ne anone koy sax le Senegal afian fo min refna FMI taref fond monétaire international taref itam ka anone do muju o dayo mako rog muju yif daluyo no sax le Senegal muja bat itam we anone den defu we sax nak xotano jegole no hay anone tan defu Mamadou Diaho bari taref itam ha anone koy kata no ha no jeg fa siwan tan itam aref itam responsable pays na sika finance tan itam ale dan jaborne na anone taref waxe jeg na der sax le Senegal fa FMI tigo ka anone koy ka jeg na o njirign to itam hana tax koy bo sax le awago mo joxat koy a pax to itam ken xana la lité ke defna o jégolé fa asiwon dalé itam rog muju e da ko hida mata réna ta fi koy kat o yaj ugok nox ken koy e a tian bo mi defna dal rog muju e xoya xa data a paxa pax ta refi tam koy a qola hala anone koy wen defna dal investir rek fo partenaire ke dal ngolo xana pax koy saxle tarfka ne koy xana dako wet xaton ma xala ka sa na tax ka dal bo ke xotono jegole fa asiwandelen saxle.

0: Sénégal et à Wagomu Diogna parte no xena anu ne koy andum kata ba kan rek no ka wotna no jeg fa asiwante ndef o xey layna kene ministre fe doxne nak xok na rek na collectivité territoriale ke tenitam o gëna no le fa o gëna dole tenitam e arrête akoy na talata fe maga ref na rek na jurbel ka detik rek cialel ke nambiel maka tref na ba handa ke nambiel maka ndax pofi ke na tebe ke amba go njegma dande fa e ken itam ref ka no ne roguju e programme fo mako projet mako na ano ne o xada mbina maga ref na no commune fa na jurbel ten itam e ale tal rog moju tige koy ka jegna o njiri ñu yam xana ta dal bo pofi ke nda gog na me o jaba jegog na ken hop ref ka na ne koy e xana wat fi nga jeg kate maga ref na na jurbel da su tox dal no ci no ka ga def tok na no pofi ke na ano ne def we nda gog na cialel ke ne koy ka daw na milliard ik no xalis inter da fi tena Moussa Bala Fofana ale da rog moju e kam buta ye dal no ke anone ya gan maga ne cialel ke ambondor na to itam e adama ye sax koy meke fofa gan no ngol septembre afela nga rokay cialel ke na fop dal xana apayo sax brigade regionale fe sax na ke rot na xolal taraf itam hygiene maga ref na na jurbel den koy ambanta dal ke motocycliste ke anone koy defé la stock na ko xotana pour ke ka koy ambanta nayo ale ke ne gadam bin rek ndax koy rog muju tabago muju ñeek dal e xolal xolelo an dat fo soxla ene ten fo itam ne anone def na tigé muju na bugit dal fo itam ke ta lamit dal na xolel ka ga op dal def ke anone ten tax bodam bi kaga we anone koy den defu we def na no boulangerie ke na am ya ref na pour ke dana ale koy fa da de tane dena pa koy na dambi ka dal pexe la kaska na tax ka bo ta jegi tam we ne anone def na yeno anu tigé an ta ciotat ke refna itam cialel waga jek no ka anu ko xana mbago ndam ten mo jabat koy non digne ke anu ne trefoy i ndefna maga refna na jurbel kaga in jokal na njala pax mbud ga meke no yegnit ke na sere nga jonon fa hadisi se tagar no yegnit ke ta jek na na mané
1: jokal njal pax pax Abdoulaye Ngay assalam alaykoum badi man ningo nakam may lalu mbadu na la ki bax di wato filatija radio senegal ki bar folo ati han kabi tumumin ati biring sanjifula wucho kono gouvernement senegal ni fmb kachaka mi mudron kan kabi se senegal banko makono nyaminto fo min satina a senegal do ko se kempano nyaminto se kujama regle no senegal banko kan sa fonole sewo ketaje bake min siata milliard wili kilin kema folati yewleta kadundi senegal banko kan fo min satina senegal se do ko keno nyami ayatna dron ko bi alfal milialon ko economie solo muti le londonata ate economie lo fannato te mimu kodoti ani financement lo fannato ti ni sewo ba hakaw batna senegal yeniji ate halkabi momodou jawo bari mimu economiste financier responsable lo fanan mimu ate sika finance ani tan ko bitilo to dron ko senegal ba do kujama bi yeto dron ko senegal ba bondi la fiun kono le nyekulo bota kaunto ha bi do ko be kelala ko mi alafta la nyaminto adum fanan signol lo min batina la bitilo to femfel ta senegal ma ko e ka don to ko do la fanay nananto min bu ko han ka bi ate investisseur ti bunda yeltal sain senegal se do ko kenole ko min alafta la nyaminto adum fanan sain bunda bebe senegal bul efemin teng bar senegal man sakunda bi alafta femfen kala asabe kenole anin amigi marem la kacato o ko dron kan kabi secteur mialon koy be bunlo la fanato timi mu bâtiment et travaux publics BTP ul fanan nin sewo ba katun ko mimu det intérieur ti ya tata kanyang ate milliard keme sa wa konto mimbe man sakundala ul yatina ul fanan bitiro te fanaye be niji la fitrite nimu yalon ko syndicat professionnel entrepreneur le mutimi mu BTP la ma fonato ti e ni tande ko kafo ko bi fanan niyo be kul kono fo min satina e fanan kujama bi jeta nasite la ma fona isa abu wili ka do ko ke ka senegal bondi din ko kono be ye wili ka han kabi ka makoro ke senegal se tano nyato nyami senegal ni fmi kayta nonko han kabi tumomina sewo kata jeta fam fam kawlak dinkirato bitilo to wol fanambe batoro la kende ke katun koy fanam projet jamal be bulmi yalon ko senegal ye jikinda la bar france ku manke dun jeto bi ni nyin ko do dun ta bi fanan ni jiki ba ko ka foko dron ko ku jama bi jeto abe sirin abe larin dron ko abe sino la bi wol bebe kulna triwaro kono le mimu economie nationale o ti katun kawlak fanana position mu fenet mi yalon ko han kabi wonata banko la stratégie balon ko kodo bondi nanto wala franka banko taka doku wala yatina bitilo to dronko be sewring min fana mu porotati jeto dronko be jikirin ko wol bebe bola din ko konole nakato nyama doku activité les avancées kedugo nyinte mbole be kumbola katun ko min mu jabo bototi wili saba kema woro wala fana fo wili nani kemen kema fula kemen nani konto kula mi yalan ko dronko ko manto dronko wili kilin kema fula la wala wili kilin kema nani ati han kabila alfal mil bi yalan ko bije to serif sidi ya fami yalan ko operateur économique ko la mo jeto han kabi habe ent man sakunda interpelle la kayta non ko jabola da ko la jeto kula mi yalan ko amanya na kere bi amanya na kere sama jabo manya na futala fo nyim prioto dronko jahalo be ate e dépense bonilal ni marché talalma mbadi manin kolna kamolalo no bota jeto dron ko han kabi kedugo jembe tlawol fonto kayte no e jurbel kayte non ko ate brigade régionale d'hygiène mi yalan ko han kabi ako kamburo ta kalandi moto kamé mu jakarta tol tricycle ka ta ke samba biti kolto adu mburo buka ku ay senia ako mburo buka ku dron ka nata nyamin to ka domole nyama bi wilafta kawlota ka kumfa ay bangje to frenka kamburo kanata tan kabi ni moto recyclo to ay nyantara kala nyama ko nyama service dizen holbe makorola wo fanna to ti mbadi manin kol na kamulalo nyina mona banko ke barote ngamen kamanal badi ma khadi sise ka fala dron hana kabi har ba mama swane kirro ke madina swane o nyink sibitinala dron kan kabi kankila la lunta ka kidi mandi sallallahu alaihi wasallam o tuma dron ko be wili duniya ton ko nano be ila madina swane mbadi manin kol na kamelalu ati han kabi njeme sar marie claire sen ni le bet technico le fanala badi ma khadis ise wole manin ki baro diala mbal madu
2: badiola banu jole hadis ise sum tre biara bia manga sim fimo ndo dou sifra mafte ko musa min de marba santi gimur nyang makitulo amte de mbonyo cha tita radio senegal international awma binyang ma nyalte wewgi absente sumum ndang boga thambong binyang ma senegal pso ginya minisir ma hurnya imi gingi turna lam bimbia bo kitikala ngebe lala se santo ma saminda mara bantini binyang mo nyani mo hurnya ma bo bantiri tingi bigi mo hurnya bekwa gibigi fmi ginya bekwa ngajuk kuda ferfo baga ginya kumpujuma bela ma samindi ma mara yathu kumpujumba ginya frasa folodisio etan sim dudulu gige abnyukumba ma we madu senegal mangbek ma binam bigi bigi mo hurnya bogo birnan tokunde ambisim di bombo wewi a yante tepso get bi nyang maya lama kimbo bi fmi ma be ko madu haju kudu nyobe mo hun nyobe nyala min senegal saminda ya ya agresi kapko kudu e madu mo gina no mo hun nyati ma bi nyang masim ni u nyante na ni glom bi nyang mo nyobe ngale bi thambe mamadou jaw bari e madu gini economist e get nan nyala ma kimbo singlitim bi nyang senegal ma gwatlo ala ma kimbo bi nyang ma ngate bombo bi nyang ma ya batida ya ndun tangin mo kel gor gaj ke mo hun nyaki gi ya tham te di senegal fombo agresi ngang sim ndu kemang duba mara yathile weti nga fana agetti ya lama kimbo mundu ntongin mo bimo nyaba mbak bitenga kud mba ngateni bimo nyaba kwa gibi ngatema bimo fana saminde bibinte bunumti kud mba mabia yati gi Senegal wombo ya lama kimbo psumbu duma uptuluk tule bambo nga binyang maalama kimbo weti nga ngeti ya womu gimo nyondangi hina lama in Senegal mafana samindi amada dangi ngbin Senegal ma anjalma binyong mani amo binyang mkimbo ndinja chalni wema yantu mwa chuma tuti mfana pwode bamba titi bimap sante ma gathini ngi bimo nyamba mba gi ya mo binyatha yunibab tumbo gi njeti kodi ngi gathik ngang na lama binyabu BTP bimu madu fana binam bigi bimo hurnya biket nanya bu flapion yandun tongin mo miliar kem kabi kemo hurnya ke ki hina lam Senegal ma changa banyana sangu mantikan ba fana mada kontik ndi mo hurnya ke bagadat pinyang sambo mada ti dong psin ba ma porni ki atma ke gi mo hurnya bia baga biong ma yandun tongin mo bia biong be mo uflinda ni samin dia lam mada kontik ndi kema psant ma ginan bimo hurnya bianti ta ngul ma hurnya fefe thongur ba ma hurnya ba bagi bitenge kuti ki asike ma fana baptini bete pema ndiwe ma yantuma hachuma ban ngitirna tedin churbel churbel hedin dun tangin ma porna nyanbi adi ndinja chanu ngin mo binyangna lam ma hurnya bamba gidma beg madu gige bombong giptu tibol bi ma hurnya bebe bluse sangu mantinga na porni ngur ko banyangma ngombo kinam mada ginga nyan ya bito bi thaya bi ma hurnya bamba nunga ngala kandma beg madu ag ngoblet ba bagadu bi ma hurnya bi lipti diga ke yo ol ma gajma ki toko bingi hima absin ki tigi glore bi geda sant wemba gi ak sakte ngangi wedi ngalama kimbo bi giptu tibol bi ma hurnya bebe bagadu samindi gi ngur ma hurnya ge ko ngol bi nyangma fana bi man numgi bi geta ki bi mu ni bi lipti ga ngoblet ko sukutu na ten to hurnya filma ngate luti por mon guba ngate flore bol mahal mato ya mato saftir ngmo atun nyala mon gigima age de santi ade gwe ma hamu ngite glor ma fana binyang ma pijot bga guwom egi umu hurnya nyanwe ma gi umu hurnya raba samindi bi chete bi antedin fi fatikwe ndiwe yantuma hachuma ba nsoti na umuhunya edugi kedugu aporni chabugo binyangwa bithambo abo bitobitha ya benga ngate bobi hidni chief sungon chabu mahurnya we ugingu ba mahidma kedukuma biged nanya bo tuma hurnya ugiyo wilimbode kemik sibi tatana wilimbode kemik tahla we ungatubo wabo ngusa agwili kabi kemik sibi tatana gwili talla kemik talla we gumo hunya psante pati ningba ma wetinga ben sakte hina la min senegal ma samedi ba mangba kit ngin njal ba bimba chetet na sungung chabu amu angu man tinga no ngote nja nyoma ndugi ma ya wetin ngwati lmongo ba ya lama kimbo be tamara usiki chabu ko sogotini buomgi agmesimba biara bi jamanga bisim fimo do dus nje mesar Marie Claire Sen be pate bi gladba ma wili bonjeng toron santema ndu biamba ma sigun chama en nyabando min tinga ba mabdu tini sumtena tege ferma.

gañi xew xew jamono la len bëggoon waxtaané ci ben xalé bu mu fi yoroon ñu ko daan wax Salima Tekulibali am na ay jamono ko xe mëna koy bama wane bi mu demee

xawma luma koy lay mi xel ne tenga jël mbotu mi bot ko tam taman ko ndax mu tane mu delu joy ne bay ana yaay moyo sama

0: Forum sur l'actualité Radio Sénégal International. Allô,
1: on est content.
0: On est content, Ablaye.
1: Malay ni le ziar.
0: Ja, je fay.
1: Ni sama jigen di ni Amadou Ali may mëna mom genn légui.
0: Aha.
1: Ya fal Allah ya yobalo.
0: Way.
1: Mané Ali ni ma jaxal moy.
2: Mhm.
1: Man de président yi fi jaar yépp ku fi joggé, ku fi jaar bu joggé fi rek bay nga fi bor.
0: Waaw.
1: Ku fi jaar bu joggé fi rek dég nga ñu ni bay na fi centaine de milliards, milliards, milliards lepp lepp rek, lepp rek.
0: Mhm.
1: Wa lepp deugël waye bo lebé itam. Li ngay lepp def ko ci rew mi ñu xamni bo li nga lepp li ñu la leppal def nga ko ci rew mi tay ci ngay lepp nga fexa ko fay ndax bu ëllëgé keneen ki ñew bu lebé ñu leppal ko waye ku fi jaar rek baye nga ay milliards yo xane sa morom mi ñew mo ngay fay bu koku démé keneen ñew keneen ki ñew lepp keneen ki mu ci top sa ginaaw bu ñewé mom moy fay waye li ñu li ñi ay rew comme yow kay rew yi nga xane ñoo lepp doole kay leppal la ni la lebal def ko ci rew mi rew ma ngi ni godron yi dekk bi rew mi soxla nañi godron soxla nañi koras soxla nañi lam day ci bari ñepp ngi jambar ko deg mi ngi jambar rew mi feppay met feppay met señu deg ñu ni nangami milliard dugg na ci rew mi nangami milliard dugg na ci rew mi waay mais milliard yi dugg ci rew nañ ko def ci santé bi def ko ci dundu bi wax deg yalla suñu gas wal bi ñu yok kay suñ ko so asone won man na baña yok ci ñi nga xani ci seen xam xam macce na jëm ci affaire économique wax nañ ni amna lo xani suñ ko ci tegg won gasoil bi man na baña yok waye gasoil yok na lepp yok na dekk bi fo degg fo lamb dal wopi magal feppay def te ñu ne ay milliards ngi ci rew mi nak aliyun lolu itam nak yam na wax
0: ben wa
1: yobante akal aliyun amna sa ben xarit mi ngi lay nuyu bu baax Omar Seck.
0: Omar Seck, d'accord, maa ngi koy fay.
1: Ak Seydou Amdi Sall, talib Seydou Fallou, représentant Seydou Fallou fii ci Louga.
0: Sall Ngari, maa ngi koy fay.
1: Mi ngi lay fay xel bu baax di leen ñaanal yàlla bu baax yaag Yolande Ndiaye.

ay waxal da xam nga ma yow la no bitaal sagal nga ma xam nga li dang ma bëgg la bu deg ba ca nga may bëggal deg daje nga saxaw li dang nga tax ma bëgg la waaye.